Hei lah huya ali ang ako. Di ko na liyo yako galalo me. Nalay na wili ko na cho ja puyo. No chile kuga ka wili ko le. Nga pa nga eyo. Himevi yo. Le. Ya e. Opa oita. Upi ka vito ko yo. Oho te gina hani.

Di ko ko ya e opao ita ko pigavile. Di chui ka opao ipalu chigale yo. Chatale. Tapo vi yan ya hita ku ta vi. Di chui ka. Di gichia kemevi. Ha li li ko.

0: Deshana dien shi da sing ye kung kriya shi ni, America mong, mong gan wong bong rab do go sa zhong ag sa, mai ke er, hua er zi zun yang. Teng lu teng ram mo pe, a dien gen zhang, jo nam du, America mong dan, gom sa magam te lang pu, yi lang mong pe, pie mo shu mo shu mat mo, gan chikren gao sai, nga u ai. Deshana dien shi da sing ye kung kriya shi ni, yi lang dap no pong yi zun ai. Ndai bran ta yilang mong tie America mong le bran na shuk brong mo bin bru ai lam ta. America mong pian ni ga ang sim bro sham yan na ge sim dun sha na sha. Kong za ma za shi ma za pe sa gap da sai nga ai. Shi ga ma dat nga ai kop shu am sha ni ndai lang na shi ga go. Kwan shong go na le jang shu bai dan nai ri. Ma dun na Xi Jinping ko zun ai a kya mong ga mi zi sa tie mo kong mong ui ni ma da shu bai dan na jo ma da la ga.
1: Nijisat nanshin la taiji la. Amiu shani kundum kulungay zon mikrum kunon mazum. Lamlumot nan ta rao jomshkut.
0: Dini mi Xi Jinping na gado mi shin la. Qing le kong ye shi meng an ning shi da le kong shi ya shi ni dong kong mo mo do Xi Jinping gen zhe zha si gan wei an neng bo peng ge zhi nan ba zhi ku lang zi peng ta meng ga ko zun ai guo mo dun shi bro ai. Lushan ay mam un li lam ama kam na ray yang. Kay mo zang ka rojat ay ladat salwan ay ku giyin glay la ra ay. Kay mo pradiyab lam tushmat na ray yang. Man go na lushan ay mam shula japan grindu ay lam shibin lu ay ta ang ga. Nan ay sheng zhong ngun gikin lan na deng yang mudu zang ka lam yom ta. Suya dara grao jo ang ay ku kan glo shtup kratwa ra ay nga ay.
2: 云南先生不爱什么啦空是不拉大正破嘎哭木宽木爱是不爱阿嘎爱云南先生不爱什么啦空是不拉大正破嘎哭木宽木爱是不爱阿嘎爱是干么大阿哭努阿普脑你没见证哭你看个张阿么你木宽木爱是不爱阿点白度热爱 ndalang na mukhon mungui shpoe atian tha e sakhung sam ami jing pho ami ma do kham mung do na pao mun lat king le khong shi ma nga ni shin nan do tha e glo le jang shpro ai wu xiang lian zhi ti yu mo mu ai dvd mukhon sam la khu ko na mukhon ni bang dan na ga ai mukhon khu in de ko pao mun lat ma tu khai khun na shpro ai nam pa le khong mu na mukhon sam la khu no 在那屋

Hela huya ali anya ko. E kuna li ya ko galalo me. Na le no li ko na cho ja phyo. No chide ke ga ka li ko le. Nga pa nga e yo. E me vi yo. Le ya e opa oita. Upi ga ve to ko yo. Oho te ke na han me.